igihe Loti yagereye Sodomu yari yariyemeje ashimitse kuzokingira umuryango wiwe ivyaha vyaharangwa. Ibyo ntiyabishitse ko na buhoro buhoro wenye n'ubwiwe ntiyashoboye kwikingira ibikorwa bibi byari bimukikuje, kandi imigenderanire y'abana biwe n'abantu b'i Sodomu yaramukweze, nawe agira imigenderanire nabo n'ahatabishaka. Ivyavuyemo birazwe, abantu benshi barakora mwene ayo makosa.

0: bazinduka bereka iremezo ry'ubutumwa bwiza. Mu buseruka urasirimutse kuko uri kusanganya imitima yarishashaye ukuri. Mu burengero niho uremeye nk'isoko yiduguye. Erega uratuka bya bisotsi byaheha ugahehama ugahumekera inyabiharage. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nagiye imabaye insanga yurasamirana nayikupani bagumiza kwijana na rimwe n'ibicumunani. Ku masanganzira ya Kirundo na Muyinga na Ngozi nagira ngo nagusize ndagusangayo. Nsimbira igisagara mu cyankuzo mu micungararo y'Imurore. Nirorera nkuremeje kwijana na rimwe n'ibicumunani. Nza numva ngo
1: hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Ngongire ndatahi mutambu nsanga ni uta kuko naho antene singorora. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukurura tangaje. Muri Kayanza naho haba mu modoka kugumiza y'umudiho naringezi musemanza numvura semereye ngo

Obite ngo mwaramutse ego twaramutse ndi Cecile mu ngagara amananje ndi mu isuku kabisa hamano hanura abantu bicaye ko bokora bakiteza imbere bagateza imbere igihugu abantu basuzugura akazi ko mu gikoni karadufasha karadufasha akazi kabi takadahemba mweza gikwe tugushimire cyane Cecile hariya mu ngagara ubutumwa bwa bugufi bwumvikana ufise n'impanuro zihambaye umwe wese ashobora kuzirikana asanzwe rero ariko arakora hariya mu ngagara atubwiye ko ubunyene ariko akora isuku abantu rero ngo basabwa kuta suzugura akazi bagakura amaboko mu muzu bagakora Imana iguhezagire cyane.

umwambaro ubereye. Impuzu zidufitiye akamaro kanini cyane mbere naho bamwe batabizi. Kubona twambara impuzu si byo tuvumbukanye vuba cyane cyane ngo bivumbugwe n'abahinga mu gihe giheze. Umuntu amaze gucumura ubwiza bw'Imana bakamuvako yaciye abona ko atambaye yirondereye uducokerwa. Ariko kubera ko Imana ari urukundo yarabonye ko umuntu atashashoboye ikimuronderera umwambaro mu rusate rw'igikoko.

Chambere cyo nuko impuzu zituma bije bwambare bwacu ziratuma dususuruka umubiri wacu kagumana ubushuhe bukwiriye ziratuma tutandura indwara zimwe zimwe kuko ziba zidukingiye iyo mbeho ziratuma tugira icyubahiro mbere naho womenga ako kamaro nikazwi neza kuko uzo birabe uko wakigwa ahantu wambaye neza siko babigira wambaye nabi kandi utigeze uhindura ishusho n'utundi rero turorero twishi uzi niriwe ndadondagura ngaha.

nitwozika inyuma ingorane mu ngo zivuye ku myambaro izimvye aho usanga ingo zishaka gusambuka umugabo agasesagura itunga ngo ntaguze urya mwambaro sino bande umuntu ugasanga mbere umugore nawe ashobora kuraza umugabo kujya musonga ngo ntambaye impuzu nk'iyanaka sino bande umuntu dupfa gukunda impuzu rero tudakunza kamaro kazo rimwe na rimwe ngo ntambaye nyoka na kayambara sino ba ndumuntu nk'abandi bantu mbega nimba ukunda kumva imbeho ku mubiri wawe ugakunda impuzu yo kugususurutsa ni ngombwa nanjye ngo nce nkunda iyo iwawe kandi jewe numva nkunda gushyuha

0: Radio Agakiza ku isoko kuri kiganiro ni akayabagukeza. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Alo.
0: Tuvugana nande?
1: Ni Penina ngaho mu Gihosha.
0: Penina nimore ngaho.
1: Turakina
0: na. Kaze mu kiganiro.
1: Nashaka rihuriza akayabagukeza.
0: Ego.
1: Abagenzi banje turi kumwe ngaha.
0: Ego.
1: N'ababyeyi banjye bari bubanza.
0: Ego.
1: Na Pasiteri ngaho mu Buterere Pascal.
0: Ego.
1: Umusaza wanjye yari ari mukiya.
0: Kibagira
1: akayabagukeza.
0: Ndagushimiye cyane pe.
1: Ndagushimiye
0: cyane ngaho mu Gihosha.
1: Namwe mugira akayabagukeza.
0: Heza gikwa.

Turabandanya ni ikiganiro mu ntahirize tukaba dushikiriye igihe cy'isaha cumi n'imwe minota ni cumi n'ibiri hano ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Iyindi ndirimbo rero dushikiriye ni indirimbo yitiriwe Urugendo ya Korali Abungeri Beza abo ngaho ku Ndava. Iyo ndirimbo rero ikaba yasabwe n'uwitwa Niyongabo Darius aba I Buzirasazi, aho yanditse yifuza gutasha umudamu wiwe ari ngaho I Buzirasazi nyene, agatasha umwana wiwe Birnera ari ngaho I Buzirasazi, agatasha Niyonkuru Ivan, agatasha na Jeanette bo ngaho I Buzirasazi. Akaba yanditse ashaka gutasha kandi Swavisi, agatasha hamwe Swavisi hamwe n'umufasha wiwe, agatasha kandi Nseka n'umufasha wiwe n'abana bose bo ngaho mukiruhura. Akaba rero yabasabiye indirimbo Urugendo ya Korali Abungeri Beza ngaho ku Ndava. Kandi gakarata dushikiriye ni na Kaniyongabo Darius nyene ngaho I Buzirasazi, aho yanditse kandi ashaka gutasha Minani, yanditse ashaka gutasha Minani n'umufasha wiwe bari ngaho I Buzirasazi, agatasha papa mudogo bose ngaho mu kiruhura, agatasha kandi na bashiki biwe, agatasha kandi Nduwayo bari ngaho I Buzirasazi, agatasha Samson n'umufasha wiwe hamwe n'abana bari ngaho I Buganda, agatasha Habona Firmoni na Natuyi n'abamuzi bari ngaho mu Cibitoke. Akaba rero yabasabiye indirimbo Urugendo ya Korali Abungeri.

Gatasha nindereye hasinzi ko yaba yashatse kwandika nindereye agatasha na senga nagabi bari ngaho ibuzira sazi agatasha ntahiraja numufasha wiwe bari ngaho ibuzira sazi akaba rero yabasabiye ururirimbo urugendo rwa kohare abungere beza bo ngaho kundava.

ikiganiro twiga bibiliya. Twiga bibiliya ni ikiganiro gisimikiye ku ndongozi yo kwiga bibiliya, mushyikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Hello?
1: Hello?
0: Amahoro?
1: Amahoro y'Imana.
0: Muri bande muherereye?
1: Ese cyo mu rugano.
0: Kaze mu kiganiye.
1: Aga tukitumira.
0: Iya, urero nturinda kwitumira ku radio.
1: Yego, namwe na kinyi na kinyi basoma hasi. Ona papa. Abadamu wanje ni kiri kumwe ni mu rugano. Ariko tuke kandi tera ni cyo mu rugano hamwe ni mu rugano wacu.
0: None mwese ni mu ruhuko isabato.
1: Yera se binyi matana mwene wacu somazi.
0: N'umugore wa
1: Oye, mujer, antes de...

0: figlia da chissà.
1: Allo? Allo? Allo?
2: Mauro.
1: Mauro neza muri bande mwerere.
2: Yarimana tudunare ku muganga.
1: Juvenare kaze mu kiganiro utumire wawe kugira ngo muruhuke ni sabato.
2: Nagomba gutumira cyo tugane dake.
1: Mhm.
2: Bidure nga mu cyengera ku burushara.
1: Mhm.
2: Na wika wala tromeye.
1: Mm-hmm.
2: Ika numere na ngongo ni mara tezire. Ika numere na ndawo nye mbubebe.
1: Abo bose mzo hurire.
2: Ika sengere nga yu mbubeka.
1: Mm-hmm.
2: Ika numere na maoni mbana cherari.
1: Mm-hmm.
2: Ika sengere nga yu mbubeka sawa mrakote.
1: Mrakote chane na awe.
2: Sawa sawa.
0: Hii ni redio ya Dakiza kwenye chemchem ya kwetu.
3: Tuombe Mungu atutaka.
1: Halo.
2: Halo.
1: Amahoro neza.
2: Amahoro na mahoro.
1: Niwande muherereye he?
2: Eh, nuko bizanzwe ndi nzi kama editenda ku musese.
1: Mm.
2: Eko.
1: Tumire wawe rero ibize kugira ngo muhukane isabato.
2: Eko. Ama.
1: Mhm.
2: Sasa honda kutumira uwo bita Azari ya Rudi, uri hose Azari.
1: Mhm.
2: Atoro kire kwishengero jaho mu rugeyo.
1: Mhm.
2: Ko nawe nera subiye nyuma atira bugaruke.
1: Yego.
2: Ama ngatumira abantu bose batandu batari ku Kristo abato ko boruka ku mesengera begereye murakoze.
1: Urakoze cyane.
2: Sawa.

0: Allô.
1: Amahoro.
0: Mahoro neza muri bane mwerere.
1: Yewe korobizi ndukunda tindiri wutwe.
0: Tumire wawe Clovis mu ruho kane isabato.
1: Ase tije na gomba nitahirize ndamutubunda kwa.
0: Akoze cyane simwanya wo gutasha.

0: Allo?
1: Mahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherereye?
1: Ndi bikorimana jaje, yukinanya na mukahabura.
0: Tumiro wawe kugira ngo murohokane isabato.
1: Ekaje ni ereko nyimira narasubiye inyuma. Amale kanje mbona uyu mwene wacu cyatwi abanga hanyira ha gusengera ku gipumu. Achele mirano yu mwene wacu niyo ngabo nawe nyene yarasubiye inyuma. Acha ubukera kugera ubukana ku gipumu. Reka nje mbona n'uyu yamurinye Jean Claude n'uyu Desire.
0: Yego murakoze. Turabashimiye cyane.
1: Yego, nati.

0: sawa.
1: Amahoro, tuvugana nande muherereye?
0: Nizabayo mu rugerendere cyangwa ku kamakara.
1: Ndiwawe mu rubuga ni sabato.
0: Eh nagira nomire uwa bitwa mehere mugenzi wanjye haturukira ku singa ya kamakara. Eh nabandi bose banyumva ku izina rya Bizabayo. Eh murakoze cyane.

ategeka intumwa ziwe n'abamwizeye kandi bikozwe n'abi Yerusalemu. Yesu araheza yibagira ntiyabona imibabaro yiwe, agirira ibigumbagumba icyo gisagara, ahera ko arakiririra. Wiyubare nturize Yesu, nyabuna umutera umunezero mu kumvira imburi ziwe. Gutakaza umuntu umwe gusa bituntuza Imana, none ntibirushiriza kuba ibiteye agahinda kubura abantu n'igisagara cyose? Muri icyo gitabo n'ibyizigiro bihambaye ku rupapuro rwa 18, Ellen White arabandanya ati: igihe cy'imbabazi n'ibyizigiro cyari ko kirarengana kinyaruka, igikombe cy'uburake bw'Imana cyari kimaze kuzura. Kuki? Kuko igihe Yesu yahambarira abo barongozi Yerusalemu, muri ya myaka 490 bari basigaranye imyaka 3 n'igice gusa kandi batarizera. Murumva ko byari bihagije kugira ngo Yesu ababwire atarya umunwa, abamenyeshe ibyari bigiye kubashikira. Imana mu bwenge bwayo yashatse guhaka ryo Yerusalemu, maze Yesu apfa bagisigaje imyaka 3 n'igice yo kwihanganirwa. Abigishwa ba Yesu bamaze kubamenyesha Yesu uwo ari we ko ari umwe biyicira, nabo baca barabica. Ugukomantaza imitima kwabo kwabateye kutihana, maze bigeze mu mwaka wa 34 nyuma ya Yesu Kristo, bica Stefano bamuhoye ko abahishuriye ko Yesu ari we Kristo, bababujuje igikombe cyabo cyo kugabitanya. Maze Paulo abivuga vyeruye neza ati: byari bibereye ko ari mwebwe mubanza kubwigwa ijambo ry'ubutumwa bwiza, ariko ko mwibuye ko mutabereye ubwami bw'Imana, ehe, duhindukiriye abanyamahanga. Tubisoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ikigabane cya 13 ku murongo wa 46. Imana rero ikibakura ko amaboko, Imana ikibakura ko uburinzi bwayo, rwa rusengero aho kuba inzu y'Imana ruca ruba inzu yabo, bwa bwiza bwa rugaragariramwo yari Kristo, none baramwanse ruca ruba umusaka, kuko Imana ntikirurimwo. Nta kindi cyari gisigaye uretse kwitegana ubwo bagatikizo kabaye mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo, aho abarumani batera Yerusalemu bakahatikiza, maze kuyitwa ihanga ryatoranijwe bihera ko birahera. Ubu rero umuyuda wese yihana ku giti ciwe, kandi ntibongeye kumubona kugeza aho bazomubonera aje ubwa kabiri. Ngaya amaherezo mabi y'abantu bakinisha igihe cyabo cy'imbabazi. Wihane bicitwa uyu munsi, kuko utazi umunsi n'isaha, ntuzi igihe usigaje. Nicyo gituma buri munsi ukwiye kubaho nk'aho ari wa nyuma. Muri cya gitabo nyene ibyizigiro bihambaye ku rupapuro rwa 20, Ellen White aratubwira ati: icyaha gihambaye abayuda baguyemwo nuko bihakanye Kristo, kandi Yesu ari ku musaraba imbere yuko acikana yabanje kubasabira, kandi adusabira aravuga ati: datubaharire kuko batazi icyo bakora. Tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice 23 ku murongo wa 34. Yesu yamye akunda Yerusalemu kugezaho yatumye abigishwa biwe ati: ntimugire ahandi muja atari mu ntama zazimiye za Isirayeli, Matayo 10:6. Nk'uko igikorwa ciwe yagitanguye ahumanura urusengero, niko no mu ndwi yiwe ya nyuma yasozeresheje igikorwa ciwe guhumanura urusengero. Kandi naho nyene urusengero rw'i Yerusalemu yarwise inzu yiwe, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice 21:13, no mu gitabo Jésus-Christ wifuzwa ibihe byose ku rupapuro rw'amajyana 8:60. N'igihe asezera intumwa yazibwiye ati: muzombera ibyabona byo kunshingira intahe muhereye Yerusalemu, Iyudaya, Isamariya no gushika ku mpera y'isi, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 1:8. Birumvikana rero ko Yerusalemu yahebwe inyuma y'urupfu rwa Yesu mu mwaka ugira 34, inyuma yo kwihakana Yesu nk'umucunguzi wabo, cya kiringo cy'imyaka 90 kiba kirarangiye. Yerusalemu ikiba umusaka, yanzu ica yitwa iy'abantu aho kwitwa iy'Imana. Yesu agiye kuza vuba.

ni witegure igihe kikiriho. Muri imisi y'imperuka ho bimeze bite? Tubandanye muri cya gitabo ibyizigiro bihambaye, kuko kiduha umuco uhambaye mu bigiye gushikira isi muri imisi ya nyuma, no mu bigiye gushikira ishengero ry'Imana ariyo Yerusalemu y'iki gihe, ishengero ry'Abadventiste munsi w'indwi. Icyaha gihambaye baguyemwo nuko bihakanye Kristo. Icyaha gihambaye cy'abitirirwa Kristo gishobora kuzoba kugarariza amabwirizwa y'Imana iyo mushinge w'ubutware bwayo mu ijuru no mu isi. Ibyagezwe bya Yehova bizokwirengagizwa kandi bishigwe ku ruhande. Ibiri mu isi byose ni by'Uhoraho, biracyafise agaciro kuko Imana ikibikeneye mu gikorwa cyayo cyo kuvuga ubutumwa. Hari higiha amazu yacu, imirima yacu, amafaranga n'isengero zacu n'ibindi Imana izo bitakibikeneye bizoba byabaye umusaka. Icyaha cya nyuma kuba igitaba Kristo kizoba kugarariza amabwirizwa y'Imana. Umuhanuzi kazi w'Imana Lene Jihwayita arabandanya ati, ibihugu byose n'imiryango n'abantu bazotegekwa kubaha isabato y'ikinyoma. Itegeko rigoberera abantu kuninahaza umunsi wa mbere rizotangazwa ryemezwe mu isi yose mu gitabo izoba mu gihe cy'imperuka ku rupapuro rwacyo rw'ijana na 126. Muri icyo gitabo nyene ku rupapuro rw'ijana na 128, Ellen White yaravuze ko kubw'ibyo isi yose izocivamwo imigwi ibiri: abumvira Imana bakagira ukwizera kwa Yesu Kristo hamwe n'abagararije icyagezo cy'Imana. Nk'uko abafarisayo n'abasadukayo bunze ubumwe mu kwica Yesu naho batari basanzwe bumvikana, nk'uko Herode na Pilato bakundanye kubwo guhana iyo mbohe yitwa Yesu, niko no mu gihe isabato izoba yakuweho ku nguvu n'ububasha bwa kimuntu ku isi yose, abatubaha Imana bo mu madini yose bazohuza bunge ubumwe, imbibe z'amadini zizovaho. Uko niko isi yose izobamwo imigwi ibiri gusa. Abadventiste munsi w'indwi, igihe cyabo cyo gukora kizoba gisa n'ikirangiye. Kwitwa ihanga ryatoranijwe bizoba biriko bigera ku musozo. Akaryo ko gukoranira hamwe ngo twige, twubakane, dukomezanye mu by'Imana kazoba kageze ku musozo. Buri wese azotungwa n'ibyo yize akabibika mu mutima wiwe. Abadventiste gito bazonanirwa n'agahamo baje mu ruhande rw'abagwanya isabato y'Imana. Bitewe n'uko bizoba ngombwa ko tuva mu bisagara tukava mu mazu yacu, abana b'Imana bazoba bahunga ubwoko bwashavuye. Insengero dusengeramwo uyu munsi bizoba bitagishoboka kuzikoraniramwo. Kizoba ari cya gihe kibi cyane cyavuzwe n'abahanuzi. Abenshi bazopfa urupfu rubi, batotezwe bazira gushingira Imana intahe. Icyo gihe rero insengero zacu nazo zwata gaciro zifise. Igihe cyo kuzikoraniramwo n'uyu munsi. Igihe cyo kuzikoraniramwo kiracyariho. Ntabwo Yesu atazitwararitse. Mbere n'umuhanuzi kazi w'Imana arahanura abantu kubaha no kubahiriza ibanza bisengerwamwo. Nyabuna ikizotanga ikimenyetso cy'uko igihe kiturangiranye ni gihe isabato y'ukuri zokurwa hano ubasha bwa kimuntu, maze abo mu isi bose bagatangarizwa ko dimanche ibaye umunsi w'ikiruhuko. Naho tutazi umunsi n'isaha iryo tegeko rizoshingirwa rigashigwaho, ariko ibimenyetso byo byerekana ko atari kera. Abakristo gito bagaye umwiteguro ukenewe bagahitamwo kugarariza Imana bazoba bashikiwe n'aya majambo ngo inzu yanyu muyitanywa rumusaka. Imana izoba yitwaritse abana bayo bangajwe, ntizoba ishishikajwe n'ayo mazu agererenze azoba asengerwamo n'abantu bataye bateye Imana umugongo. Wihane rero igihe kikiriho kuko utazi umunsi n'isaha. Nta gihe dufise cyo gutakaza. Ibyo ufise byose nawe ubwawe bishyire ku gicaniro cy'Imana. Umwanya ukiriho uheze uhanga amaso Yesu urabe uko akwihera insinzi y'agahebuza, witegure igihe kikiriho. Rero uyo murongo ngo raba inzu yanyu muyitanywa ari umusaka, nk'uko utashotse ujya mu ngiro Yesu agiheza kubivuga
ahubwo bikarindira igihe byashingiwe ni nkuko n'uyu munsi igihe cyo kubwira abadivanditse munsi y'indi nzu yanyu muhitanywa ari umusaka bizoshika inyuma y'ubutu yifu yirangira ry'igihe cy'imbabazi aha abadivanditse munsi w'indwi batazosubira kuba hamwe umwe wese ngo arondere mugenzi we ngo mfasha kuri ibi n'ibi icyo gihe nacyo kizerekanwa n'itangazo rya dimanche iryo tangazo n'iryaba umukristo wese azobaho ku giti ciwe bamwe bazopfungirwa ahantu habonyene abandi bazokwirukanwa bashigwa ahantu badahura n'ababo kugira ngo bagire icyo bababaza isaha yo kwitegura ni inyene ushire ku ruhande byo gutandukanya na Yesu Kristo kugira ngo buri munsi na buri saha wame wivomera amazi azogutunga mu gihe uzoba wugarijwe mbega ako kamo utegwa n'ijambo ry'Imana urakemera kandi uremera kugashira mu ngiro asanga ukipfuzo cawe ari icyo inyishu yawe ikaba ari ego reka twongere dusenge kugira ngo Imana igufashe mwami nyanijuru n'isi urakoze kubwira ijambo udushikirije urakoze kubwira inkebuzo wama uduha buri munsi na buri saha urakoze kandi kubwa bene data n'abashiki bacu bafata ingingo yo kukwitegura igihe kikiriho igihime yagi gifashwe uduhe kwitegura bwangu bicitwa uyu munsi kandi na urazi intege nke zacu wamuduha kunesha twame tuje imbere nk'abanesha twame duhindurwa dusa nawe urakoze kumvise gusenga kwacu abaguhanza amaso bose bahinsinzi komoki wawe kugeza aho zoserukira tukagusanganira tabwoba tubigusabye mu izina rya Yesu.